Magandang sa ito lang hirbi, chokarib ang tiyo, sinakaran sa leto. Chokes, chikabing kil, kwas, kwits, in, chirulik, moktinayin. Magandang kwits yan, ninkin na bay sa in, sa lancho, kwarturo, lain chokin, chirabing kil, ikanhe, lain kawa Roberto, aling champekwa, no? Alang Fray Bartolomé de las Casas, sa ito lang chokakwe, kawa Roberto, aling champekwa, no? Ogana kwe konak lincha na bichana, kukan tua kam saliti hok, chirisha kwe kan Angelina Kibbutz, panang karnasyon ikyat choko chakwa binkil. Matios na choke chakwa binkil, akyon choko stikwa binkil, sinimankil, atin

0: y Dios Chocobej, Cajolbej, Santil, Musequejo, Cantasha. At kasantil chukuan, nakabantyo si chakwe chakuli o nalain kwan ko kung suchik. Sa likutan lunes, kyo bangkil, lilok lakshaman at kasantil chukwa. Ang chukwa siya kwe, nakanakuha tingka, nakuha krill, nakagili ka sa ilal, sa ilal katrol. Ang chukwa siya kwe, na nakagili siya kwa kwalali ko na chirigil, reka ting angkil, reko chwiningkil, reka berisingkil, utres kebali kanalip. At kasantil chukwa na kwal cham na shik da raong utlakustan sa kabin na nakakuy na kasal sa kamak chiri shikunilik aru na kabanu sa likachuam sa likapabal o sa likalokah na santigles at kasantil chukwa Antio siya kwe na klaat kong ilbal kong ting angkil na kabanu rep la kwalalak ahol kong alep ni nikipawan kong akwe limaki nikipawan at kachukwa Diyos. Antio siya ako ay naklaat na kating ayip di kongkesa rakbaru, di kongkesa li railar, kongkesa li sa'il cholehil at kakwa Diyos, ko ako ay di kongkesa li sa'il cholehil. Antio siya ako ay at kasantil chukwa. Nakakechak li sa'il kachol, nakakunakya ako ay kikin ko ak luchichoch ak komonilep at kakwa Diyos, ut nakakunakya ako ay kikin. La ola kikel, la ola kuala la kajola tasantil yukwa. La atjun ilbal kun ten angkil ni nakapmano. La atjun beresingkil nakapmano chis kunilep la kuala la kajol. Ustachanro le kamak nakachie nakapmano abanan. La atrikinda kustan, rikinda raum, rikinda kusilal, rikinda lokal utla santilal. No kwa kwisisari okin utin kwa kesa la kustan salasakin at kasantil yukwa. Mantyo siya ako eh at kakwa Jesus. Mantyo siya ako eh at Diyos santi mo si eh nakakelif kakukachol nakakotchbeni ut nakakutanoblisi nakakaw siya kanale rin nagtokwang sa sumatin rikinip lakulalakakol ibrakwakwanel itchanel chilwikutan chilwional ayin haanain nakapandyo siya chakwe chaku at kasantil yukwa eskawa likakwa Jesus Cristo ho kanta siya.
1: Es cosa que te ni blasa hecho le gil jogere chirule kutana in lunes. Cuando cucla hus belipo agosto. O traslal na kakam chogere li angela in bichango chirule kakwa o listos la la chirule angel li na usman chalakta par salihun sinaje parroquia comunil centro un chalak barchik. Un mantio se quiere la es comun li ne coera bi chalakta par. Nahes o kanak chianjele kachol es komon nakakam chogere dik angela in abanim la sai chol hil chogere chulikuta niker nakakosna nak chale ela es kwak kwak balel bichanel shbanun kidi lok lak angel o kan es komon nakakam chogere nak kon lipich nasche tinje aquela atak pedro anteri la es saliperel 189 Champotrulis kwa bankil malechakesa mi menor bolero bejal kama anak kwanglis lis kwa bankil manak mo kwanarutas halbas to kanak sira bankil salihona la

Bueno, es que sin chocochi bulak sa onalil na chocochi sa kwali kak angel si sa sa de kachol si luli kutana in si luli onala in na ko bulak sa lehong kabal na ko bulak erikin na ko ipininak lig angela in di chocochi nung sinkil